menim mpae bia wo bɔ enim gidie bia wo gie awrade adi wo badadie ba akone se me awrade nyina ni hinta wo nia wo twɛ na gie adi wo ho no

0: Alright, Inshra 104.5. Welcome back. Yeko fa kudi munsem na poso na poso ya sanso atransi. Debo krata munsem na edru susi ya dini nina ebro. Nesun krata ni mwebebo na poso na poso. Mansanchi ya mekwa jobi mreku. Adrenpa hini kufi mensa. Onomo atransi. Adrenpa, good morning.
1: Good morning, sir.
0: Bibi abo kwa odia.
1: Chwedi ya mponyangu pa daruma. Mihuwa tenise chule konkono na aswe.
0: Adom ni mpaibo.
1: Doba adi asi.
0: Jempinini se konkoma fuweja hii.
1: Okuma fwe jana ya wine taka.
0: Wine taka.
1: Eni mi mintu bida.
0: Zisi maje.
1: Oh, okay.
0: Akana ba medume tuwa.
2: Adi ya uji uni ya ba na uji.
0: Ase udibe mami. Ana. Ena adibe sosu ye. Ana.
1: Se mini ya no. Miju udi nti.
2: Jano ane ya ba na.
0: Mibi.
2: Iti diya na uji yen. Akwe na uji na uji ya ba.
1: Nso uji yesu. Ya uji yangu mwona kama.
2: Eni pote se ni.
0: Gobi. Gami uniza. Bra.
2: Ene uji ya ba.
0: Awan sanche ya me.
2: Bema Kofi Dawson.
0: Bibi ya ode di.
2: Oh. Actually di. Debia meka che wo se atade sika ne entoprot
0: yeah
2: enti unya de timito atade atoshe
0: no kre
2: de etimito fo afato na emumoto fo ambe ye ho sa so nkono ebia sika ba wo ho a watofo wo wiase eche so bi nto obi ye
0: na ze wani wo bi de mu ana
2: debi otofo a se sika na etimito asase
0: okay
2: to atase
0: e funs no bi to asase
2: andie no kre aha so ko aye atwuma asaman ho a mefun ebetima to asase be ekamienu ba ko mi krom se mfian hwa o hin be powers mu emfa yes
0: nti wodi asase ne nam
2: wodi asase ne nam
0: wo krom dia
2: mo krom dia ne ko be prapra e krom ho amaye gofi
0: inia
2: enna ye wukuada
0: okay
2: na yatena se na no paya na ye de de bon krata no na poso na poso na ebeso mu
0: yeah
2: adwempa hene
1: yes sir
2: ifie se krom adwempa nyina gutrim
1: oh gumitrim
2: na se adwempa gutrim dia hwe e de custodian nim hano ahu mahu se deputy secretary ma ndc Mustafa Gandhi
0: yo
2: papa wakasa na wakasa na mbuza ne se na adwempa na yabaaba no wanti bia na wose na se baafo wo ye chi ni one ka che ayokose omunche no
1: oso ne kai
2: wo ai one ka che ayokose omunche baafo wo
1: na izi onom na ye adwuma
2: chese me dwene ho ami ntiasie
0: chese abanje na se no dwene ho ami ntiasie
1: na na oru am dodo amani mama bo ni din wo yoku asio ye so ye adwuma ya ntie
0: enu na mitie mitie woni menua obi na mifin se enko be ka bibi foforo
2: masa
0: na still I say
1: ojina
0: mu se an abantie ndie na se ye che
2: no wono na me ye
1: che mo che no no is on age title na fa
0: initially we say I did not say I ordered the yoku but I told him by all means he must arrest him
2: oh
0: tio ejie na che se still na no wo na wo aka
1: wo die
0: eji waka sa se wo nche no ko che no
2: eti
1: lawyer monche no
2: ai lawyer monche no
0: amusi wonye lawyer
2: no ka wonye
1: lawyer
2: david
1: eti secretary monche no
2: secretary yes
1: where secretary monche no
0: eti sisi kro no kra na ese ode be kire so lawyer ampa
2: eti kofi ena da ha no na enkrata na de odo nipa miensa na bae roman acha ede nimi ya papai na bajo se fufu kama pa na wasa hwikoto a emuni ya white ena bafo wado ende da bia hypothetical suit no ehye no blue black na ena okra ma kwofo so ye wachim kra mekasa
0: ba Raymond ni ehi menchia south mpionzi wo mutri hu nyina ye kama
1: ba ko dia na ho ayi wo ho gakra
2: ba ko dia na pagu nchen
1: tuntuntum wo ho gakra
2: ba ko dia na pagu nchen ena de wase mo nchen dia de ntri hu nyina fu kama pa na enim hiaso ma hu se owura ato bafo se de yo kana ofuase ayrebi na chebuja ninso kwadwo opon kroma ko nkroma wono so da hana amumye no nyina chekot pe tai adekro ano munyina we de passport picture da kracha yusu
0: ye akracha fu mienu
2: akracha fu mienu ye passport mu yusu ye
1: na omutiri hu ne kwabo
2: we sakula osas
1: se omo dwene mo
0: ozere
2: sakula osas na eno na kracha yi kire se we kra de opon kroma na e ka kire atoforsin e di sakura captain e ka kire e bia striker se promise bia mo hyehye ye no e bohye bia mo hyehye ne mire bi no muni so we die we asempaitia enye mrikatuo bia account for old promise before presenting new economy policy
0: se enjo be kan budget
2: enti old one no yesi emu akwa de die ma ya nyaa bi ngum enti ene konkruma na aka akyere atofo sin edanim hai na mahu se anim yanso ne panifo akunde ne ntinda ha ah mahu se domkuma na ba no dani osahene afanyoma akin odanim ya na empanifo omwo christian council mun soso no ebije yanim ya pa na wo mo che se enura edomkuma no
1: wo mo bible
2: mije bi nimpo kofi minnim se mpa bonu ko yo wo mo se wo matena krom ya hu se nsem ekoso obi anka bi mo wo mu ndia ne aja Christian Council kabe ko
1: aka chenya mi ka chenya mframa
2: enti omudi mi ka dia twa wo mu dwanto ahene fo no wo makoto wo se Christian Council mun ka bi nkyre yei se se e tu amam hi gold board e ka buy $1.7 billion e ho se nka no ewe kapetase ye nti ho hwe wo ma ya otim e mo ye den so wi ata so eno so obi anka hwe ma ye eno kura mpo dan chena won chino operation won chino
1: won
2: chino won chino so so ye kuma fo na omo che ye
1: won chino no na me
2: won chino na me enti eno na omo ka kire Christian Council so we die adabraka omo fo manu tumbi
3: anya sa kama si omo chi bi ye jai
2: eh je se bi
3: eno rapa enije pa
2: enti
3: omo che abaye ije ani nesini
2: ah salome
3: uko ni fie bo yi na nije
2: fa hudie die ye
3: ne ma me da fem na msi ei fa hudie
2: o fa hudie
3: fa hudie
2: o fa hudie
1: kakra
3: ai ye nhwe kakra ai je fa ma ye nhwe kakra na ohwe fa hudie no a nyansem gitu a o

0: esunsum yade ento yade a yenkwa ne ye altar oba na yade no ntiasi e bobo na daniel ye mu aduro nso ade amuade e di akobo aduro no ba se de be esunsum bi antimi se aduro no 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 O maami bi o papa bi abonamane ye tete mo fra herbal clinic Dr. Frimpo Mansu Kumasi Tano so apata papa kukrum 2 minutes sunsun ekuta ile twada kope me meda ye de ye adwuma etiefo nyina entu anamo no ndoma nkwanti mo benya yaresa makra etiefo nyina
1: Inshi Raya Fan
2: All right, yeah, the master, Timofra, Munko, na, yantua, you do me, dear, so. Let me move a forget you, move on. Nana, Timofra, I will come on.
3: I'm a new man.
2: Okay, near blue baby.
3: Sassy, we are, I said, another woman. Amo kanya kofa aye wi ni abai sei ono no akodi obi tu na odi akodi djuma na danfo akowi atu no na ono wa sare na hwe dey
2: etu
3: no ana mekuru mu gaso wo ho abranti bi siso efera dey mununkum na no onye mponje timponje no na ne mponje ne yira yira na mponje ne yira yira ti da ponje ba ko ye dey Ayira ai. Ano esa ponti ayira inkwa no nyade. Onti ase. Onfanche. Seri ni ya chas.
2: Mhm.
3: Ono zo mpebre. Chas ese ne ayira ponti na ade. Akoton. No se abra ponti we die. Amikro babo am ya hwe. Enti adamun kumi ya esa of befaka ba antoa.
2: Mhm.
3: Abebudua no. Chas no ene koja no kwan.
2: Ah,
3: e wo station. Asadi bi new. Ako fa kuma se ka eba antoa ebodua zo ema ni nyane bebu odua enya no no obewu no
4: no kan no mesem
3: asa bi ni se wo ako wi
2: wan ne nam tre ne se malan wo ye yenko bisa
3: etu de mundi mun komo
2: etu na na wo ka se
4: mese
2: etu wo se e pa na wabo etu wo hwehwa ko si se Itu ora na baba kasa fede mahutu.
4: Mahutu no.
2: Ese tu no wa hunzo so mfa nko.
4: Da bi ohun,
2: ohun no no.
4: Ohun. Sa enema e wo ho kan ne nsan kan. Ti na se pani due matemant. Obitumi di wa tem no wate pan so so no wa yi wani se wonte. Nti ohun.
2: Asem ne kan duwa ya.
4: Da bi da bi. Aji se ono kra na fa ho jisika e etiamra. Ansa na wudi na yi ne mpata sika no kwa mana ji wo ne wi nyina asa ko. Obiyeru no. Ni akwa kati odue ni ni se mede mene ne kasi se nti amamra mebe enso ne onso wo no na ona na ka nti wo nyeka kuma na obebo ana odi agro nso o masi nyina abehye ejina
2: ne kwaye ba no nso mame enu na ka ho ne
4: me se odi agro a ona bi sun nyina abekọ ona bi sun nyina abekọ sa se mu e kan e bi si wo me fie last 2-3 years ni before so we ba no junction na so boys be 5 for munyina na so no mo bo sakra o munyina dadan ba ko na fie ba ko ana ba ko mobile phone ni sika yira ai ana ni oyi ai na aka ho no mo ba no ho
2: ai na no ya na e ba yi ana se
4: je mo ba me metuma kire wa ba mo ana me ya mo obisa no
2: because I'm a little bit of a
4: Yadu ni kwa Dubai Ana ne time sunye na obaye Obaye na campaign ni friend Wanko biye na odina huwa Aje saansi ni huwa Mwesu ni yusu agrada Ana mkacho ya mse Midye Uwa ubiye wano kachire Mise miyense nchire ni miye huwa Shene muwa mo Ana maamene chijina kase Yes maamene so bano no Ni kachire Mema ni kachire ya Wasise ne bano kwa na hafa Minkunu
2: Kii

0: ni sa no se anam se enso so magrada me soma na ma kwotokusu aba akope no de ba anam se obi anyen kana sem we ji amena me fa agrada ma nundumom entome we ba se anu mukeka won se nyina wie
1: ama onu so gabi
0: onu ne first person din gaji kofi anu asama me kanya me ani me dance ni ti me de ye adwuma onu ne first person akosu anu mo de ba na no se ye mfama no na me de ka agrada na ni mu press na me se je
1: onu
0: ne din ka kan
1: e ko be faso
0: akọ e ko no na
1: e ko be faso akọ onye cheba
0: asama won entime so me ya na na me ka kire me nkura ne se uni ni mo se dabi na nze ha you didn't graduate because you're on the fry scan.
2: Now, I'm going to
0: go back. Oh, for a peer, I don't do where you saw in an animal, you might be first. I do my baby dear one. Now, you who came, Dada. Ain't you know? You're William Crana. See, I'm a bontier will be a truth. Any person is being your friend. Catch and say, to a make up a baby for an own question. Aha, ain't you know, dear? Oh, two for young upon an animal darum. I'm a cast a boy in a person or corn was our babak, and I'm two capier. Ana kosua ne da ha wose kosua na anoa ne papai
2: omakasa gusu awie
0: omakasa gusu awie
2: ezo kosua no aben
0: ah enti wose me de to me to agrada na nim na enoa na bia no de bufu ko di juma no em tuka na mdwana ye mtuka na ko pake kwem na me bu mi seat na different ko we ba na ko we ba ni nyina me mpeke ko ana me nsoso mo be mbe me di juma di no 8 o'clock enti e bo 10 a game na chance ye
2: akosu docket
0: ma close bi bia tina me yesa bota na ma bafie ma wana mi se ma me na nka sanam nim ne number na ma me na frɛ me ba ko mienu miensa na me pike no se me wɛ na me se me wo kokobe ejen kuto ani mo wana se ba bia mo bi ya me nyaden memra na me se aden wo se memra na wo ne mo nkɔ mo serious na me san dan me ni ne tipa because my friend se me ma me mi du fi a wo se enyi obi a o na akwara na ba man na bondi so owu a e le ba fry sika ne phone
2: phone
0: ma me ne pacho na mzibo se se na ya ba
2: na me
0: ye kwa ho kosua ne da wona e papa yi na mka che ma
2: I said the person who name no
0: okay mka che ma me le se I say nso dia grada no oso ma wi o na se beka beka no se san da agun so ne ma boy mi jina uni se agrada an kwa nyen se mi juma dia se no bo mi jina na sa kom ne hu wo su si ya na ojun so gu no hu gusu no ju so gunu
2: hu kakra
0: no ai o hu gusu che no ju so gunu
2: eti o kan asem no kure na nka musi esi asem na
0: nke no anu no afi ye tena asem ye dagu no so ne ma sresre ya no kure mpo no ade e bebi ya o so wonye e de matu ni na grada na o so wonye because na juma die na sha se o so
2: ah o ko no
0: di ni bona na no so o ko ba nsa no ma na die o ti wan kwa kwa ma de no nti obi o yusu agrada ni msa agrada ye mane biane adwuma ba no asoma no ko
2: oba no didi
0: oba no obedi nti wo ko no he obetimi apanko ofo danso e bubu nya ade abufu ade ko opente ma kwa ba bedidi so e obi won ma oche na kokoto wo se kobra na beje e bia finia akoko ma na hoda wo ye bia akoko abeto wo masa odi mrika ye pa che wansa na usum en kwa bo ni yale ye no mi kwa na msasa na yale
2: frama
0: mi na msasa na denti no se e ba se wo wu a wo wu pe ma me na o kan se ne ba na afa on enkunu no oh ma me ne fo bo no so ma me no so no obeko bi because according to zero na mtcheche se ma me ni se ne ba na ye kromfo
2: okay
0: tin ka ma me wo do bo because atumi we no suma na wono no hey, when you cobra, when you say them, I know I'm a good one, and I'm reply. When you put him, no, go open the door and hear it. So I said, "Nitiye, I'm to me cry, I'm not sumano."
2: Okay.
0: And today, Nitiye, no, but I'm to me cry, confirm not sumano. So Sabi, no, confirm not sumano. Here, Abu Sumano, deka. Sister, now I'm going to use the camera. Here, okay, different. So, but what could you have no idea to an abetting film? Says it to an abet standard.
2: Hey!
0: Sin a maker on the meadry. What could you have? Me an uncle fracker, and I'm a banner uncle fracker, and I'm a good you and a magia, dear, and maybe by the new pansy and idea.
1: See, sister, not quiet, the imperfu because a patacum,
2: judge the poor boy.
0: Ha! And this anatier. And this is sister, and uncle's a bay or main pointer. To an abet on the dia, what's so only two around the facey. Ni pa onis tuwe anibetu manso wawu. Ni otosu nsu wawu. Tese wuna otosu tre. enti wo nso no akotua
3: sɛ sɛ wo bo amane wo fie wo nyina
0: yes ana nipa no kɔtɔn yɛ no anko wo wino na wo sɛ nka wo twa akyire so wo
3: nka ka wo ni ho
0: nka ka wo ni ho ka tumi ni bɛkɔ akɔku ne watɔ no so
3: okay na nka ne ba nso fa na
0: ku no ka wo ni
3: nka ayi musuo na fifie wo kɔ
0: nka kɔ because tumi ni de ɔno tuo no
3: wo wa fom bia na wo bɛ wo
0: sɛ sɛ no wo a nye tuo no wo a tuo na bɛ wo bia no
3: show them bia bɛ
0: show them what you sika waje even ze obi toy ana ku obi ana wo si ba bi minua ana meba ana wo kwatu sika ne te se ne wasan akoto afi mi pa no ho
3: amana ba ye odia
0: amana ba ye odia
3: so anya odia
0: anya odia nti we ni magic ya still un kwa da san mu ko tumi ni ya kwa wanya ni oba ba hu se eh tuo ni twene wo dem a ade nti ne ho fa tuo wi ade enko ma no because it depending your kind so kan se embo ne yade na ontinya no famre na nimu a e different ba o kan se se no ma mi ewu no asɛ nimu wa de ba tonu na sɛm ne okɔ ba opa na sɛm na me ji aka ma no se no ma mi ewu a me enem tu ntu na me kɔda na me ma mi afa hu ewu
3: se ya no kan no
0: obi a wani mu bi bi anso anso nyɛ den wani bi
3: sa no be kan no bosum no so
0: sa no be kan no bosum no so pe pe pe pe pe pe obi sa na he ontu me nka se sinto
3: ti fa ne se bosum ne ya wo dia ana e kungu we fe no okungu obi sa hwan ni ha wo kungu hwan e ko bisa no e ti se se no se nka wo na bosum kungu ya de odia se mbeja wo se oje mpata e dia to samana dware 100 million wo ka ba ji sei
0: me na kwa no kwa 1 million nka me pa na so
3: ade
0: wo ma me fa ho
3: ehe
0: wo ba ji 1 million e bi sida
3: ah na de
0: debi o ma me woni bra o ma me bra wo hu e bi a wo kra no ma me ni kosia a wo se o ma me ni da wo so se be yi ni be hwe no ana wo kwodem no ma me di ahometi akofim nti wo se e ka o ma me di ni asa na ba wo de no wo kwoda e fi asa no o mpata sika no ye different than enam so na o ma me hu ye enu so ye different sa na mu wi amaba supreme court wo ni asa mu e sin konya kan sa na kona nanu so
3: na de wo kenya trimodin sem na
0: wo ne enye trimodin o hwe ade e ya mso beka se na na trimodin wo nyene ni pa ho
3: sa na mba sa beka hwe
0: ene wo hu metu we pa nyame mfa sa ma se meda so le na mete se me ma mi wu he e be ha me bebre awo ya wo ye nyina ni da so ne se wo te hwe ma me ne edu ba bi a e wo so omudu me na ma se mbie si na o ma me afa ho de wu ei
3: o se ayi ya chie ne kotum no etuo wura no omo pesika ko omo kopae bosia ko ma etuo wura no ana omo san pae bosia ko bele we no na se ka ma me no bo nyina ko bob bosia
0: ko bob bosia ti bosia no wo yem sisie no de
3: afa wo
0: ana wo so a wo ti asia ko be ko afu ma be no menke ba ko wo so wo dem ana mi wini so omo chi ni tum ade chi ya no omo ko be no
3: dabi dabi
0: obedi be na mi ensa na nan so ati asia ti ni nyina ko ya ha wa o keke ni nyina bo mu a papa se sabi enye se bi a ye be yi bi bi e free mu a sister no oba bo ka buru be 30,000
3: se se sister na pimpa nti so o ka so onye bi mu obewu
0: oba re na onye bi mu tu ni si bi mu no onye bi mu so de mensa
3: ka wala so
0: e eh wa ko ti aka o sister na wo se na wo se nko ode nipa no ko e ko kire nipa kro na wa totu ni se ye nko he se tu we ye wo de a so ho to akọ na tuo ne ya ne dia e ho no nipa na wo totu no atokro no dia ti sa aka we nyina ye nipa ne bebo
3: okay
0: so na me kire no sa na tie na nka wo ni tuo ni mu ho na nka wo nipa no na nka mo otwe ho manso me dia mabusu na ewu na me bibi se me fa kye ne mu se enti nipa no bo se emi emi ni aba ye ni ebu ame na ka bi o ye so nyinka sister na kakra bi obenya no kani nyina we be pe because mini nua ba ko to so nyinu kode a untu ni ni e beto ada wa anka sa na so di shi bi so nti nke be o ni na na be bua
3: na se lady na dwena anya dwuma
0: wa anya fast nyi se anya dwuma be bi a untu bi ana na dwene ni osusu ye no wa anya advice ana ze bi so afutufu ono kwa mfa so tu no fo no no
3: so
0: tuya na jitu no ukotuya je tu na be wo dia
3: na gama na be so tu no mu fi wi wi no sa de man se je eye no a
0: da bi so so me me hese no bia
3: so
0: ana mje na mse da bi ene ba bi ya me pipa na me tuo no
3: no de kwa kire
0: no enti so me de kwa kire no
3: kwa no se no a
0: eno a o nye mi mi aba sa je a enti wana no no se enke ni de sister no de bia na ya meka se eduba bia nipa hiamwa
3: oni kunntra
0: oni kun so kuna
3: kani kunu ma na dwene
0: kani kunu beka ye ze tuo no me nko tuo
3: se
0: ma tuo no woni pa kro to ye ne nten ni enko frɛ gae ne nyade
3: kan bra hese no a
0: enti ono ko hwewi a that time this one free no obusua so abedi ni pa kro na wato kro no de no
3: okay
0: so na me tira no yes enti akwadi hɔ no mo that time no nipa na ni tuo wa ne yɛ den efesi
3: enti nka saa bere no keke again bebo ani 20 million no
0: 20 million
3: ama kro no de wura no
0: yes
3: na wo mu mum ne na efesi
0: ɛno kro ampo no ntua
3: okay
0: 7 million ba to tuo na ma na mini wo
3: ai
0: ti bi a wo ka 20 million kro bi kwa ne nu sa enti no wo de wo ni papa na anya
3: den monkamasem
0: monkamasem wo be hu tuo wa ti me de a me yɛ ne sɛ ebia o sɛ ne wo sika yɛ ne de me ntumi hwɛ wo sa because nini ane ye mfamsuwa tu wansu jiwe kakaya den efa pata okra anasa inoko ito okra no diyanu wa ajwe ya wano zo di mrikaba se ii sisi ni adina kwa hii mwini mwini yaba esi diyo ni enye eme peka krabuwa mye na msusu ni mwini ya meye den msusu ni mpenka ya na u ebi ya 50,000 na oba anepe 2,000 kwa anana 3,000 na uwa tuwe ni chene wode amino wapeni ya buko uwa ampa ama tumi ni kwa obe wutu
3: ni wa obe
0: kuni pakro obe ku obi omo wute tuni ntini obe ku obi
3: kai
0: itine ni kwa so ji tuni ko bi go tuni se tuna ba susu mone ana ni pa wo tuni ni se se sa tuni ntini fa kwa ha obi udi ago abri bi omo go ni pa
3: okay
0: so ji so mo ko jari tuni yitri
3: tuni so sha bi
0: mm e yit tuni so mu suo ansa na tuni atuna ba e normal sa kanedia no
3: esa wo peja bi obe shi obi akun
0: obe shi obi akun obe shi obi akun ha ana nipa ewu nyina na yetuo na na eku nipa no tumi ni fatuo na no de buba xe no de abo nipa dimma ya wo sunsun
3: na sa de ato ho
0: to sa de ato ho ta yeze tumi ni nse tuo ni yo woni but eji se bi bisi sa tuo na no me didi bone no tuo na na me nipa ni wu eze tumi ni ba wo de ni tuo ba yo
3: ba fa de
0: tuo ayira ana no nso ebia papa ya suma na nkrama se se otwe bi shebusha
3: okay okay
0: nkrama ni wonki kikikiri no nkrama na kwachi otwe no so eh kwachi otwe na baba papa ya mane ya ti otwe no papa ya kofa bedwa ana meboa eh enti ni yeso mu nimba bi kra tuo no o mu nim
3: okay
0: to nkrama na kwa no mo kwoza ana tuo no o mabu o mu ba shi se o di din se mu di maya
3: na sa di tuo na
0: ko no di tuo na kwa tuo no yi nani na wo eso abefa kukuru kukuru no anu so akobum no de tu boba na chem dimaya internet se no twese kan wo se kan se kan kro na wo de ko vim se kan na tumi twa wo nti se ase kan na no di di ewu no enye akode fofro bia
3: eh
0: de be di ewu a che te da sister no won wo bi bi ya me ma advice ni se enye on pen penimfo na sabi ye ni pa de de mo na che ope kokokoko no ni pa tumi sesa na won fa che opa nko no mo so nko hu komfo no mo njuju na bosum na no
3: chopan de ye no de abisi eso
0: emi e momo moden momo moden ana obi so bi ya me kan nipa no do na me te sese ne me do me ma me ya te be den
3: to be jim
0: mi mi sese mi kama nim sipe na bone abam tirim nti wa sem kra nti wa sem
3: ine se ne o te be dwafo mu ha de anka wa ha dwene
0: anya sa na me asa se me fro bi nipa ne ka kyenda me me ya obone ya me ka kyerew opa fa police be cheme police fa nto ba the same thing e maka na sa na meka na ma sa ka se udi agro nso opose mi obaye me bia nso no nso so nso da asem so because se me ba officer who to control ana me so me agwade yankopon e me me de ehu tie wo de wo de nto be cheme wo de mbekoko te be jeli me ana mboa me me nye ni wo ya du ko tusuntu ma fiase wo man kwa mu bi
3: mi ni di
0: ame katira kwa ni se me asase wo hu a oni ma ese ni me no kre be ma just 3 years wo ama me ya me ku onu ji nimse me de me ka me yo on a chop a chop eban amaju bro ya de ababa date ama she no ntu mi ko boko mo 2.5 billion na obo ma me nsa si form ado de popopopopa bugo babu ado anu be nya sike we se me de tad ye na wo be masa me ah no mu guda mo ya de ei
3: o mo so fa so no
0: awurade ni di kosia ba ko pe beto so no abi wi a uti ate
3: eh kosia ba ko pe
0: awurade ei Ono kwa de wanchi wanchi poti kosiwa ni wanchi ya bibifo kwa ni yame kama akura tuwa ni nyanza wadi kosiwa ni wakwa kwa toso
1: mwase anuwa biwi ya
3: ajumala shasa
0: e biwi ya
1: utiate akuma bedo
0: oh ya se kano kwa chile unia kano kwa chile unia because adibu wae ya adibu wae ya sene msidwa ni mami pane bia bibi nipe na nipe biso menyeyo nene nipe biso nime kodu bebe nime mame jeye mshishie frim nime pia ba apa api nasa mituwe nyame mpe hume tisa kronfuwa kwa uyame mame ya saa kronfuwa no kwa mifasa mwesho yonine busu ya nye onu kwa bie mu yonine busu ya mechamo wame pepepepepepepepe sana tie
3: isuwa 104.5 FM so eni nana alaji ena ubiye biense mu na babi odia juna kwa tunde ipade ayo huu asemna nwa edene keso bano unia hoto
0: unia hoto unia hoto so pemia wentu mikatente because nipana oyese minisika manyama no waanje amemfana hono tumi ni dia onimso wane ni kasa woni mkwana ya mfame tune ni
3: mami misi asimwe se wasani baka se dabu wada jese yiri paswa obitimi adane nkwantase bia obi fa ntrinche bibia sema no mo ne ho ban ana se fumwe ya wafumwe die jese waye mu ade ne wade ne ho
0: fumwe die ofa meka no kra chiro plain utu amika kwa bo ho ban no tu ni ne bejina kwa matwen bodi nka bo utu kra san wako
3: ei
0: meka no kra chiro plain because e kra ho ma sabe ye do mu di wako titi me me no bi kasa meka chense so bi kaso be wade bu nko tebe pa na cho wuni mo ko gwa ne den wako ye ni tu amika kwa bo no ba e bi nso kra na e bi ofi kuma se wo be kwa kwa amedan so
3: e kwam
0: kwam obo bo utu ten wo de kwa kwa amedan so obra o kra ntin mi o
3: na de kamera so kru na bo ni duro ha
0: da bi e ya semka o ze kwa amedan so ni kuma se de kwa wa
3: ayo
0: so wo
1: ei kwa amedan so ka jiji
3: eh ho de duro
0: te mi de no
3: de bi
0: ha enti wo fi an kwa e bi kra duro ho ni obi an so ne ne hu na de
3: okay
0: so wo e bi ani pa na kwa so wo mbo ho ban tu ni nzo bo otu no wa ku kra no ka ni padua na ko ni padua so bo na wo ban ye yi ye bo kra ho ban enti wo ba da bo ho ban obe ni bibia wi esu wi oba ya mi 3 days ti mu ko kezo ko bon ho ban yo ko tumi bia wono na di ok odi ok sa no ni tirimo oden pa nto onu nya pumatu onu na wa dwen se utwa asuo na ok e bambo a no chi tu ten
3: na obutu
0: na ok a se abrante na ok wi atu onu wa antenase o wa antenase ofa pia ok oba bi nso ko ye niema se ne be ya onu hu na chi kwan ansa na no obe ton tu onu na ka no kwa chi opin se bi
3: ntitu
0: na
3: to ne tre ofi onu chere sen
0: wa ye wo niema ye nyankuma de a chere se wo fa chiri tu na chi tu anye ye
3: na de no tin wi ye
0: ah na se kwa wa kro bi to aso wa fun
3: okay
0: wa fun mo se obu wa oh eti se ye ho a bi a wo fun na oba ni e tenasi di asem no e conclude bi kwa ye ma on company ni ye be sa na ba bi ate o
3: Ebe ode oka ya na otwi meko.
0: Ah, okwa ya na no aye. Se owo tumi oni tumi na se enye. Ba ye no wa de okra yira, o ba ye no tena se. Ye tu obi tumi ba se asimisi hu ye mahi kunu nyina o. Obe o ni pessimism ni na wadwu mu, se hu na wodi nana yi ni fi o ma me. Na me meda wa sisi. Obu o simi ni bo shi ya ni ya ni yire tira pa. U kunu yire na obe mobo. Oba ni ye hwio. What na me chena se?
3: Tenso wo hwim.
0: What ya se? Ba ya tena se. Ye hwia ni advice wo se. Udu boni se mo. Se ade se wo soli atia wo. Ono o pre bibi ho dia. E ni obibi e beye no. Obi wo nam ne ba bibi wo kunu se anyi. Cause ha mo ja no kwa ye kra no ye kunu a. Ye mfa ye ho tototo.
3: Na se mo kra se mo kunu so a ye tim rank so. E wo sunsun mu.
0: Oh, wa na ka za za me chire ho.
3: Sa no bi ka chire.
0: E wo sunsun mu.
3: E wo kunu a. Ne ate so no asa be shase.
0: Oh, we nya no kra. Eyo nkwa obu a mpa bone
3: tu ya bofo aye bofo
0: wo ya bofo aye bofo eyo mpa bone no krapa na meka eh na busum breni ba na be kwa hayo na ka tense kunu ogu kunu ye no ye ti ne wan wan e kwote san rank ne so
3: na mu ni master
0: master mu wan he serbia tano dem na me kwa mze tano de mpa bone ana me bua asu abna ona me kwa mze asu abna mpa bone me osi mpa bone ana me bua na me osi kure asa wo ne breni ti mu ko wa me osi breni de mu ana me osi banse de wona me kwa bone pa wo se ha me ti no rank so obi a wona dan
3: obi a de ne ho
0: obi a de ne ho so ati ase se se te ko fi wa te ko fi di o wona dan ansa na events en we ko bru so wona dan ti omu ni
3: emi na wo fi ho
0: so what is it? Into panu go ba no pan na go ba pan. Ana grab and so when place I no no die. Ono no ye kire no kom se ne bay asem bi ba no so no betumi di mika ko.
3: Ya ne tatete se mo mo se ade a wo ye ni ya nyi ye bi. Ti se de wo ya o se ni amako ya wo de kata place ma wo dwugu. Se obi pese o ye ni ya o bebre. E no kre.
0: Enya no kre. Bente amu kase wo se ade a ni ye yo no e din ni se e bi anipa no wo kunu wo kase nyane na wo
3: ntinya
0: ni
3: bi.
0: Aha. Me kana na me dibo ne pao. Emfa ni se breti an mi se nye ye na yin sim.
3: Ana sata na otwa mpese mpese na.
0: Me ntwa mpese mpese da. Ene kra na mma mitifu. Kan mi yi mitit se za kola.
3: Na bobi ni nyana wi.
0: Na mi yi bibia ahumi a. O mfa bibia nso
3: sko. I said o ye ni me ketwa o.
0: Eh mi nyina ye mitini ye o. O fa pia. Me ba ha di a me ko ye mi.
3: Ana sefu.
0: Eh. Mi yi. Mitumi yi Daniel kola kama na me ne mrante ne butchers kelisa. So, entino
3: da
0: so,
3: mo papa ene bone de na mutumi ni bebere
0: emu ni nyina yetumi ye
3: de na dosu
0: ni ni nyina no
3: e do so bia obisi ma de firi mensa obi eje me dan obi eje masase me yiri jaame me kunu se eh wo ba ho from pembi ene sa kind of nima bi as obi lusu bibi obi lusu bibi ene se akwa wi ofa ma de kunu ma me akwa wo bi nkwasia kunuma me ni ni sane ma de bia na ho ye ndodo pa
0: pa fi kunde ga kunu nya de se ke kunu pa na ni pa nya ne ho kam jiri se ngade bi do kun because kunu de adwuma ni nya kunu efo
3: ah
0: na mi se nya na masa kira first me na na police chemia bon me bi se nze mfo mi nu mi nsa na wanya mi jiri nche na bubu mi nsa sane ma nya me ye go mi bubu mi nsa se police ni na de nche o da
3: bubu se grau grau se
0: kunu to a chini sia
3: na sa doni wato ogu
0: egudo nu ntumi mi tugu sai se nipa nya aboni di ei oh me nfa mi boni ba dia ba kono se ye na ma ya me respect obi asa wo steady mi pa akoda akra oba ba kra no hu se ma cha mi fo nyina akra mo na me mo ye mpenfo ni mu di agro se mi se mi pia bo ntia mi na police mi di but o se mfom so oh e bia police bi obekyo obo hu se ya di we wafo but o be pa na cho no obe yire ne tan ba wu ni aba ye na ne mfuntu a chen wo de na wo de a chen a me buko
3: boy
0: me buko
3: e ha me hewo
0: no kre ofa
3: ofa pia na wo ka sa se da wo fidi
0: so oh hwe me je bone no no obi hwe me tumi a
3: e se se ya ye wo hayi wo je bone
0: me je bone
3: obi wo magazine obi wo dosu obi wo he fakra asafo obi susu bia orane transport ohunu so obi susu kura koku enso sa adwuma no ene se okumi pade na edene sa wo yeme ni pade ne ma ye yi
0: o se adwuma na sa wo kan nyina bom sa wo se ate se yemba se station aye wo dia ene adwuma na nkoso
3: ai
0: na se obi na aye wo dia adwuma na yefo
3: ada sila boni ni obu
0: baby ti o obi na aye wa adwuma na yefo
3: de nyira firi ho
0: ye nya tena se awu se sunsun fie bi omo hwehwe ba tre wo ni ni bi kwa mo ba yefo me wa mi nsu eto a me nko ho na be ha emergency because o ko hospital ho do emergency place ha ntini ni emergency wo
3: se confirm you say we green
0: yeah,
3: orange
0: yes
3: and, yellow no
0: yeah, me ni dey say na emergency ni me transfer nsu eto a wi abo mi atrase boni o papa o me hu ni nyina ntini me pe na me choose by say na boni ni me gai ti se me na me ka say juma no we keke ni nyina bo mo but say juma ya me yi obi na ya me obi na wo ya wo no wo de ni so obi na wo so adwuma nko so ba ba ya ye tena se diagnosis ni use ah obi se wo mu obi se wo mu na ni ma ni na ada se be kwa kwetia no ana se ibu ni sa en sam se bi ni ya nya no sam ni tem pe ko nya no kon aha en en ye kuno ba ta adwuma ni mu na ye pe se
3: ye
0: tupa no so be das no aha e se ye ye ni be ma se da ni be ba ntem
3: o fre samoy
0: mi fre
3: ti sa mi se mi na na wi 2019 ti go go update ze
1: 2009
3: when na wi dia how me na wi mo e how
0: ai
3: me na na wi ho he me na na no e mi chini o se o sa mi ta ka sa sin wi me na na wi dia
0: o ba na e bia wo se ye mfre sama ya e je ma oku suma ho ye bu
3: o se we nin ka se nyina pro
0: ai anu dia mfa a ka se ne de se ye ni pedu we de se ne tie obi ewu e de
3: bapu bi pese me ni din komo kaka
0: ade ba ko ne se o ba ye do company ne mpeni a kire se wo ye mfre e da se ta na ona na di wu ye bre se ni wu ye ntisa bre wi ya ko pem da se mo mo de se mo be fre na mo nsa be kan so ho o fre no ba ono wa na be ka kire wo efie nsem wi ebi ona mo bisu na wu ye ana obi so wu ye no ebi na obi na ku no to ma chikire no to mo chikire no sa o fre na ba bre
3: we de o yare ye
0: aha
3: o mi sem
0: yo
3: bi kran mu sa no wi
0: ye ente e den ya ni pa nso se mo na wu ye mo na wu ye na se ye nte ase ba na onye onye 130 e go fre no na na so wa bre to ko ji na ho me tete di
3: banka sa
0: o so wa bre ono na ko ji na ho me so de me chi eja me
3: to nka hwe bi
0: me de na o ka ente mi tu ya mo na na ba no ho direct so mo na na ba
3: oba tire so
0: there be oba me ho bi a me ko ano wa dan na ye de yale bi bre me na yale na me wa dan ya mo na na ba ba chem so kofo ma ho nya na fa ko kan
3: okay
0: me ko ye so ya no ano no
3: oti wo uti da ya se
0: me ti da ya
3: so bi sun da ye no fro se na na ma sun da ye obeti ma chichi
0: me ti ase
3: e ti se o sun da ye na obusu ani awu na wo no o pre se wo na be dia de wo fu gidigidigidi na utimi kura kire enipa ase ofie ho se mo kura mo ye mema ma mo mfifia ha ase wa ye iga se eni ma bi ye se ye odia eno na kire se
0: yo ne kire se ene jina jina pemi no kana mi ansa na o pemi ya ye kire mu ya no asa ko hwe kire
3: okay
0: so so da ene obi ewu ne te se ne didi e bi ya ba fie ho wo se wo na wo dia ho e kire se eni ma bi ofie ho ye mo dia kay mo busu ne dia na nkofo bi atena so
3: okay
0: awon pese o mo page o mo to na mo nsa ka ebi tumi ya shebre ebi tumi ya kwanto me kwari am advice ya kwanto because ye ti kro men nyina se bi ye common ye aha ebi tumi ya kwanto
3: bi ya warpa
0: ebi tumi ya warpa ye woni pe bi wa fight aware won anfa man aware ye didi o se be ma wo yire a won e mo hini e kese nemu muni yire na wo sika se be na didi abonte won ni munyam
3: okay
0: aha enti no saa ne ma mu nyina na obi atena so se memu ma saa de ne emma ma bra bo mu da nti se ko ba ne saa de a enye sunsunu no ebi ansamanfo ba be da di hwe da ye sunyi na mu dudu na ansamanfo na be ka kire timanfo
3: okay
0: obi ada na ansamanfo ba da ne ma di a kire no bon obi de ne ne nsem nyina na ye da ye sun ne pie ye wa di fo be bra da ye no mu de ye adwuma
3: okay
0: pati ase saa na ti enti samanfo abeka cho se u sebre na kwedi we mu ho enti bo moden we mu ye ho ho omo ba paadi na mbe ka busu mu te busu mbe ka mu omo be ka fie asunsun boni fo na ma betna mu ye die so enti pe ba bi fa te ano no sunsun mu o ma ye ni se wo se ye okofo na ututu na mo se ne be ya nye ma bia kwedi wo no nje mo je ma de
3: ani enkomo ho pa o
0: ani manuo manuo
3: aje ankomo na ye de ebra ka no so ye bedwafo bre e wo so mo dom na yedin komo na me baba ko ona shechire ho no komo na na oba me ho wo dwomo yakra koto jollof man o se ada nyansa ada nkampe to se jollof na kone ho pa
0: okay
3: e je na nkomo no nyansa ada nkampe ma me tia bt warrior madam for pa no 2014 15 na papa mmsi ka di papa Baby, what am I saying? What you want? Say, Doctor, man, say, how baby? Oh, that's all. But who supply no
4: relief? Supply. Ah,
3: me other agent for the supply. Ah, but no, me ba kuma, no, me in chance ya jihoni na anti. Eh, bit baby, I will be aya chere, me na me mraho. Oni obi. Ah, oni o. Ah, omo jihoni na. Eh, na another hotel, Mr. Champon. Oso so me mo adwo anwumre. Mami ke. Wonu kunu eya makonta me don pa me penase me jakwa mpanyini me mamu nyina adwo anwumre otoka ho na de o Matias Junction e jakwa mpanyini no no wo bema se agombia capsule se madroni bi nate de fisi nipa bebre o mu ni feelings na Matias mu ya ne ham papa se bema Matias ye na ni feelings wo bra kwa bana banfo do so enam kwa bra do no enam etu no mo sisi ya de beko afi bema be jina so yiri nche yi afi opim so abekwa chi oba chance na ape oba bia ne sisi ya ne yakwa numbe ubu sana ntetemu wo hwagai na kono agombia capsules ebedwo from afa be ma disia no twa ne demo ayede betimu akasa agombia capsules wa mama fili ene na obi ankopo bi nto e wo kwa wezo 0244
5: 946525 and 0277454288 mu amoya aduane no koda motifie na nwansana ne ntatia ne nema nema bebere ha mo adwene no unya saso saso saso wase kumtonton preko saso no wane wo ni supre wo ho eye correct pa ana fe ne kwa no so so wo ho eno so boa pa eno ansa wo bekwa ko pe mo chiri kwai e wo 0246 864798 and 0501 454462 so be so dot said na allergy fu bo fu yantam no a bi ana don't me so se ke mi mitimi yusu brantan yusu kutukuru ninyina ona na meye kwani o
6: wow
5: na me do papa papa pa na me ba ku mu ache e no na ma odi be yibia ho
6: na me di be yiwo nsi
5: aha wa hwa me do a me nyamozo pu
6: eh
5: ani ado de me do pa na sese de me ji ho jinya obekume eji media me na wako fa bonda gru na wako pe captain ene eye la show no e kenko no na nini akabu mese kilabe wula shu eye korete papa papa papa bwana gu limited wa musa nojume fe udi ya bodi ya debwa siya bodi ya bwa kesiye udi ya banchi ya banchi nesu asi tuintam kukua nsusu adebwa huwa kukua bako kure ngu ya debwa burufuwa si mufuwa si mankanifu bibia abeme kwa eno aye fufufufufufufu enu anisa wabefe 0246-519-012 afei ya de asida ediho ma kasino eye beta no fo beta no si ufo no awato no de deposit 20 Ghana na wuram na wuram na wuram automatically obe qualify se ubetumi awene achede bet se phones vouchers tv na woni beje pa unya mfie edu ngotwe a onka ho se utu kwa na se usu onko ade a de beti ma akuma to ye se obetra stc basim ana se gh express basim e wasa fule ba total filling station na edobe kwa kudun kan tamale takura de sunyane ene doma hinku be bia be kwa boko bio fono de jai wa majesty si atum pa pa pa pa pa pa pa pa pa oso frobe na bidi hwa dansi e 0245 390818 ena 0244120016 kujak si utine pa wo wae kuso ajuma wye nina untimi ntine kentine huye uti pa ube bia ya kwa pe kujak po kudunom simami ya sape pepe ube tuwaswa ya jumani gidi gidi pa wose apronti nipa kasa untimi nsiribia usu niya kujak chako toothpaste wose srefe wose afe kujak regular flora toothpaste nsu oho numua bema osebe na yenam bibia beti mawibi leja asile bia mashike nkwa na anu mno wana hospital afe se wose femfe mwuzo soa eye kujak P kujak F sensitive toothpaste ena afe kujak P kujak F mouthwash ini miye mukabu mwase femfe mwono danu wase tu wabade aso befe 0244-559-597 ena 0244-481-341 abijwa fuwa mwanchansi na yenimu wani ye kurone nchekura anuma famumre ene analaji wakasa pa pa pa pa pa enono nebulo fwe kani zayi
7: siwa kasa pa pa sa yenu
5: siwa kasa sa wakasa kama
7: siwa kasa
5: na nebulo fwe kani zayi
7: usani nebulo fwe yati miku sani wakasa
5: ayo
7: ya stokwe
5: akwa sidi nebulo fwe ni banyabuti
7: ya stokwe
5: ubema men se ase mno akwa sidi nebulo fwe banede na opri mwia
7: Ose laji, nene laji wakasa.
5: Wakasa kama, ni brofu.
7: Ya stokwe. Wakasa kama.
8: Nye brofu papa.
7: Ha, nye brofu papa. Okay.
5: Tuo buwasi, kwa si ya transidia na uya?
8: Nye brofu papa.
5: Kwa si miba, memu wakani brofu. Nadia na ututu papa zuzana.
8: Tri brofu na wakani.
7: Ya stokwe.
5: Sasa hii.
7: Wakasa.
5: Ya butre, mami yu na kwa si mkani brofu.
7: Mwa wote pa kwa zin kansa na
8: wote. Mm-hmm, lebi kobra.
7: Ene jimu yu.
5: Abu zipi ya ma Mr. Abisu ya se. Pako yu wa hemu dewe nwa mwa. Ma abu mfo ba anu wati. Kona koko pa mu zipi ya ba Mr. Adamu nina amono. Mwono mwa hotobe ba. Mweti matu wa mwodo so. Otafu isha yeso. Anasa obe freza 0247. 776743. Alaska Center Price da no wosi ana wa hai ye dia che wo fitia no wonya ba kuda mu no no mo sisi hia pa ano aso de kwa kwa da no se papa nkani me bia bobo so wo ho no me hia ni nyina bi na bra bi susu mame ma bu shit wo ho blankets and material curtains ni na wo aroma diffuser best spread papa pa different sizes and inflatable sofa chair eno no ene se sa kunya no hu na sa ho ho no wo tra so a conform na sa puaba aha ye ye di ye tisu bia na nye we bia
3: ya no tremu anu akam ha e koba e home ha
0: ti
3: kama ezi eno aso be fre Alaska e wo 0256330075 ena 0200281080 kunya wo ye hia bi nti accounts monko jimi be formula Alaska home monko jimi ra nana ya bi ni ko fu panyana fa su eni nya midni mo po no kono na fa ha nyina ko jesu eye ko su na be pa akoko na bitwa nso ane bofo woni sika bia hu bia ho wan dia su ache no ane wo ye titini ko tuna gona samai na fe na ansa na wo ko 0243134535 akon tu se mo fa ko da no bibia mu no fa ko da no wo na dwo ya ko fie nti wa won so wa ebuhu wa so wa bre wa ta ofisi ache fa ba ho bo klo bia no makuma ko miensa akasie pa rudu fi na dwonso de dwonso kodware na koda ade abechi no na karifi ye kasa abekase ei club de e bia de se eno a ene club koku pa mo ntwa no ma thank you pa mani ntwa no ma better no abusuafo better no sifa 20 Ghana petrol na chede de wonu doso ufu no me se download app na nyumri ya na wa buhu se enema ebekoyi ede amao na unya fie dungotwe a don venture sese de mamida gomba dunu master wa miemia nchiri wam bia no yusu bi pen na sese de jajajajajajai omo ko nkan kwanta forest ni mu ene kwanta mu forest ye wo wasa no kututu nua ni pa de abini nua ne de anyini pa do na na ipa wa ni wam na de hia da wantment sese de jajajajajajai ade no atenwo so akekura no a wo de kan ho anansa nanu na kokura sasabro ene hunuma ni sawansawa afia ho tutu pai pompa na sasuraka koda eye de hiada wantmente de yadam heba mr soso malaria group and hypertension diabetes anu bi oso ntimi de pa wan min to challenge na wo kutobi hwade afia de hiada kasros candidates part wo ba so dwonso ani ma yisa katoa anase gonoria aye bema wo ba ena wo dwonso ani bia kam kakra sa dwonso de konso ma ni nyina de hiada kasros no no ebejira firi ho prekope infection bia wo so bia titi na hiada bitas nso e homa koko nko a ena da hiada macho capsules be ma wetin ko sanim wo de no fasiesi ho na da benya ma kina be ka se ah mami da gomba wo duro usisi na yo ya nunu bi e mo ba jo from dudo mu na petu a na wa ko fredimens blazer require afe colinac base life pharmacy dani heba bt royals eni na kuma sia na face made ba wo bo asida sibre pharmacy ene judamas e judasmas eso ko no na da hiada ba center wo koko awena de ɛno nso ɔbɛfrɛ no afa 0242712113 ɛna 0242046783 mame dagomba muro ɛyɛ ogya fɔmate ase deɛ wodini di a ɛneɛ ne noaa no no woanya dua pade odwa mantam mu firi sɛ wɔde lumito ase baayɛ obia ni hɔ a ntonto bi adeɛ tumi ku no baby vite drops ne sorɔpo nso gye nkwadaa nkwa paa afei nurodɔ gya nso so wɔ hɔ ama obi osina personal person ya dia nyina dem ne ko bible be suru pon capsule susu mu jaye se ehwe aba from say e be say e masi term ana tazo 400 tablet ne suspension no eno de me catch so o yam bubum ko ko mu na aba yam etiniti na ho to afia de odi aba se se me fe ni nyinyira do valuvite valuman valuvite to life valuvite platinum plus ana valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite new life valuvite beauty plus Valuvite Atroflex Plus and a Valuvite Minocare. Se wo pese otuni ma enu nyina bi koton wan no aso be fre 0561 088666 and a 0561 088663 okay kwaku tonte wan na ebre no kra dia asawie ene so na pese ti fo pa se nwo mu pa
6: na ene I say we is a running story.
3: Yes.
6: And I would say a nana and so abi piso amaye. Nana abeto asem ni wunchine ebibi nsem nwo mi hu se ewiase ena hokwa. Na se de mpenifo kasa asem kase e ba franka jisu no. Ani ne you. Wa abrantie no. Se be yefunu ho ni hia no. Ni ntefa bia na opese e fa ne kekere maso ntefa bunu no. Ena kofa oyenni anan konson konson abeyan abusu asantin yedei ekunun na
1: mpanimfoɔ sɛ obi amanneɛ
3: ɛsa obi
1: hwɛ ɛnɛ abaiwei wɔneɛ wɔ so ɔpani yie ɛnso ni wɔda ɔnyɛdɛi ɔna ɛna ɛyi bosom anaasɛ suma ɛyɛadeɛ a wontim ka sɛ ayimyɛ o ayimdeɛ menka daabi wɔnim obia o so ɔhu sɛ nana ɛkyerɛ mu no ɔno ne deɛ wayɛ sɛ robot yɛ kɔmmande ne sɛ wɔnyɛ a ɛnoa ne sɛ wɔyɛ deɛ wɔyɛ so ɔhu nti no wei no ama yɛbɛkyerɛkyerɛnana kyerɛkyerɛ mu ameahu sɛ ewiase adeɛ ɛnya wo dea no ɛsɛ sɛ ɔmaani yɛ dɛi ɛbere wonim sɛ sɛ fon wei ɛyɛ me dea na mu sɛ adeɛ ma ne yɛhu paa no no sɛ fon ɛyɛ me dea na kwasiboafo ɛteme nkyɛn ka sɛ bomdua wɔ ho a ɔde ɛyɛ abosom wɔ mo aben sɛdeɛ yi ɛka sɛ bomdua a ɛsɛ sɛ pɛrifoɔ ka sɛ abosom mu di asɛm mu no hɛmu sɛ ɛyɛ me a me dea
3: asisie na wɔbɛsisi hɔ
1: no ɛnyɛ adwuma but apia maame mfa ne fon yi na ɔmfa ɛyɛ the same abosom akɛse yɛ dɛ ɛmu mdua ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛna mohu sɛ yes ampa ewiase ɛna hɔ kwa ɛnyɛ sɛ anka ɛda anka ɛyɛ dɛ yɛntu pum adeɛ a ɛnyɛ wo dea adeɛ a ɛnyɛ wo dea sɛ wode aniberɛ kɔfa a nnipa no so de aniberɛ yɛ dɛ ɛkum yɛ dɛ ɛfiri hɔ no mu woyɛ ɛyɛ ɛtuo yi a ɛne yɛka ho asɛm yi a ɛsɛ fo us woyɛ adwafadeɛ wei ɛtuo yi paa na yi paa no sɛ ɛne tuo a ɛne kɔsiɛ da wɔ ma nibia aba yɛwilizimilizi ne makata yɛ tontɔntontɔn no woyɛ ɛtuo wei kura bɔ aboa kora wo mu ɛtuo wei ɛbɔ aboa kora wo mu yɛ a yɛka yɛka yi wakɔfa a woanya sɛ nkurɔfoɔ ta yiɛ sɛ kura woanya ama ɛtuo fun wei ɛtwa wo nkwa na so na ɛtwa ɛtoatoa so na sɛ ɛyɛ yiwo ɛkum kɔ twɛre fu wei a ɛkum kɔ na ɛyɛ meyɛka sɛ mi sɛ baakofoɔ ne kɔdi mfa ɛne ɛfiri nyinaa yɛdɛ vaagyefoɔ sɛ wohu sɛ adeɛ ɛfɛ no korɔ no yɛyi amanfoɔ firi wiase no korɔ no ɛkyɛn accident ɛkyɛn ɛsi krɔno kuma kum amanfoɔ no ɛkyɛn bibia wɔ wiase mu kane ne kane tete sɛ woadeɛ yi da hɔ nom a
3: wobɛkɔɛwɔsɛprɔ
1: ɛsɛ prɔ bɛforɔ ɛbɛporɔ nanso na ɛsi ne bia ba nyamesom aba adɔɔso no ɛnso hwɛ ɔno obi kora noadeɛ ana ne yɔnko ne nam na ne yɛdɛi ɛbrɛ na kra ne mmerɛ ne yɔnko ananka ɔno wobɛtumi akɔfa ne yɔnko adeɛ na wahwɛ trɔma anom sɛ wɔyɔnko da ɛnam o na wohuhu no na wohweka no woyɛ bi hu woyɛ bi hu nanso woaa na wɔyɛ dɛ woyɛ meme deɛ sɛdeɛ aberankyɛ no kɔfa a mobile phone a nana ɛka nkye ma agradaa ɛyɛɛyɛ a afei deɛ ɔsa reverse yɛ yɛyie no abaiwe deɛ nka wobɛtuo mu ɔne nka ne yei na ɛpɛ medeɛ nka nana nsom ɛma yɛn no a nkorɔ mowa no abaawa no kora ho nyɛ dɛi ɛnsɛn firi yɛ dɛi asɛm yi ho na ahomɛte paa no nti na yɛfɛ nana yɛ dɛi ɛbaayi ɔno nso wabɛto mu nkyene ama yɛi nti yɛbɛfa kɔnya wei nso yɛada no ase so
8: nyɛ nnipa aba paa so deɛ ɛsɛ akɔwi akɔwi bɛɛ 100 billion
3: ɛde bi kɔ aburokyire
8: de bi adwane kɔ aburokyire
0: ɛsɛ wɔwi
8: kɔbi ne ne master yɛ adwuma ɔne na agye sika no nyinaa ɔma ni ba ɔmo nso 1 day sɛ nneɛma no a ɛwɔ store nyinaa no box nkoa ne sisi ɔmsɛ ɔmyi film sɛ ne headbox ne
3: apɛnti
8: one day mamene hwe sika no ba na ɛsɛ sika no so tia
3: nonsowɔhɔstock
8: nneɛma nso ɔkɔ store hɔ nso nneɛma wɔ hɔ sɛ dakatonko ane bu mamene kɔkyɛkɛ nnoɔma a ɛyi nneɛma nim na mante yi wai ɔhwɛ mante yi a ɛka susoo ɔmnyina ɔmadwane
3: kɔ
8: mde kɔhyɛ aburokyi obi bɔ saa korɔ no wei na sɛbi woanyɛ biribia ma na nkuwa mfiri wiase sɛ tuo makɔ wie tuo ɛtuo no nso so a memfa nkɔ hayɔnkokum nam bafie etuo ni dada em ɔkun wi etuo di akutu da em afa ho abebu nipa mienu ɛde nkwasi ewuo ni ɛni ma bi wɔ hɔ nom a ɛni sɛ nipa kora ma no ne ku etuo nikɔ wi etuo nofo wi nneɛma papa no wode wu fom ɛyɛ friends etuo keke ɛde aba abɛto da em sɛ watutu ekurasi ni shi ekurasi ni ni ni ni choshi ekurasi ni choshi on ete kurasi wuje pa ode ban waji battery gum ta ti tibiri nkofu koku bana washa de binu kwa ele tu on bia ti se yungi bashi kwa te hee kwa tipulo e bashi tu
9: mungu bana wana fati ito
8: wa
9: mwanko
8: ni suwashi shede ene diya kwa kuduru ene mbubunu wa bano basa eni brenu wa ya fadudu uwiadi papa ama mfu uwiadi ya mapapa no na uoto ituo na ukuwi na uwa kwa kuwa ama unipambi uni abai apa wadi ya meme suwa nwane penu wajijene ni ya kwa kwa jisa au hau ya tono
10: so ena nanachini mdi ntia asana bayani kumuno see anko baya nane nyo nubi inuwe uunu anke suwa suwa kwa nisa kwa chenisa hana sayo mkoto utuunu na nkwa sana befino uni wadi wakutu ya ka aje diaba yes, I would do once in a toma.
8: And I'll make us one and a pen. One out pen, I don't walk up, which is a deal. I remember Kawia Baba Yi and Tamukum, two chung baby, and you never bring a banana cronuade.
10: Okay,
8: Injay,
10: no,
8: see a block already. Two could see I knew on the 2 years
10: one. Booning them for
8: boom them for no any fetching.
10: Okay, I was here.
8: Anna, can you see? Sakoto. Ode ni bre so de ye nsu mu a.
10: Otina pre,
8: bu na pre. Ma bu nu ani bre no doso.
10: Okay.
8: Me wo bi menye bi anka mepe. Bu nsu ye. Ani na di we nyina ba no. Ti bi e fa life mu a we abaka celebrate. O nim se wa ye ya ma but e bi ani life o ko no mu a nim se de ti. Wo ya woni abre. Mi so ye se menye bi. A kira na oda ho. E bi ni za di o makwa ko fa to mu si. Ani bre no doso ye ntiso.
10: Okay. Meda se amso afo ode chemre kokoku ana se otini nka ana elder kwasi bua fama samba afo so otini nka nana se kwasi hana hefa nawo
11: mi wasi ofia
10: aha
11: asofia virgin gas
10: okay virgin gas ni wo kunani mana se wonachi
11: o wo tra kunani se ni wo konketia no
10: na tra kwanta bi no bi no
11: ah sida
10: ba akoko sida ba akoko asie
11: kasiye nti asiye kwano sani free na ho ne virgin gas
10: no oba tasiye no
11: oba umane asiye ho
10: aba ko
11: street na ko ba kasi ni ai ti virgin gas o sani free na
10: to ba tra station
11: ho
10: atra sida junction
11: ho tra sida junction wa no ka che meet ni so be si wa gas
10: okay
11: virgin gas e no
10: okay mo number na yesen
11: 0240
10: 0240 27 16 11 the number no okay into say it was a do I make we call for the shares or more for a friend may drive on a day some of a call and then any free china no panel so could be an could be a baby a queen that was a meeting in panacasa okay yes sir to a boy I didn't come be a yes sir that's a new baby a beside the man na a few ways to see me and coupon for you almost in dream okay Missy can I want Tony and was signed from my brother okay yeah sure I want to see you so now near man getting a corner getting so my bunny in the eye now say you are brave for no more one day was man or the co
8: akwanso obedie
10: wo yeda se pii abusuafo sabre de prophet lajopoku eba ne nne me bese me yade bi ma no enyira ye wani jim ene wo somba me white ko kwem se okra wo hyeda hu me ene me white nti wo de wo nka hwe nyehwe wo se wo minimum life wo me fa ede ne si ma me nyira me ho
12: she
10: right fan we ready for birthday wo de ti me twu nwa ma no amon adwuma no oyee Okay, answer no different number, but Mr. Wa, mama mefa adie we twam pau. Na menko answer na different so atena se. Frankis, but wo yenko ha. We aye me ame ba me che na de e wo media school. Me ame ba me che na de e wo media school. Ye friend Nati Bongo. Ne papa nana ya odanso dodo na efe na biam nyame ya adomo a efiada bosumi de toso dunsia no mo besi ne ho pɛ e wo sahwimu ho na wo na tumpem memene da ahomachi e wo sahwimu ho na afi wo ye yisa da no a na wo akɔ pɛ ne krabe e wo krabe ne kum asie ye na ye ne beto so akosi kosi ada ntimi a meba na te bongo sabia ne papa da fo mu de wo sɛ mekɔ na mekoku jam ne papa ja ne kwan kra ti nati shaden wate wo papa ba bia wo bia meba wo ye mimi small boy a mekyɛ na de na te bongo ba kun de wo wo wo so sefi e ti o ti esisi a wo sefi ai makoya mi tsara de wo school e ti sabe ni papa da fom na e be kwa kuja mi na e fe pa nti nati shedin pa shedin na papa mi pi ho ye ka sense wo mu ti ni live e wo sefi ho e ti shedin na mama yako okay sabe de prophet Elijah opoku ena eba na ni we na msimi de gine tata papa no oya won adwuma pa wa ne papa lelenku ano enya senketo